0: umamdeni shimpukuza yakhe bese kuba usisi kubazi wondwana bese kuba ayi ngasekumile lapo ngicela ukubafusa ngoma ePomoro yathi Golden Stars lenethi ngobusumbulele bongakhonvuwangwena uyabonga kuzendalo maqonqela ubuka.
1: Awu dangi baba maqonqela ya uthi ngikhohle ukubiza lapha na ke ubhuti omncane u DVD intshangase ubuka ne wena nenhlala beyisola lapha na ke biyela eshowe indaba yembuzi yona ithini into ngapho baba maqonqela njengengqwele endala khawuthethe inyani can go vetata u Dennis uyamazini noma nawe wawugcina nje maphepheni. Ha ithini into ngana hayi mbuzi naye kwakuthiwa u Dennis.
2: Number 3. Sengwanke sala malungela beswaza. Sengwanke si

0: amanekeneke zendala zombili kungena u 29 minutes to shayile time 29 minutes to 4 o'clock ya kungomhla ka 21 kuyena lapha na ke untulikazi ka 2020 sikisi uyashoshela unyaka nalenyanga yagijima 21 days phela mesesuhambile asuka iyaphela ngolwesihlanu lapha na ke olizayo yayizwa leyo nto Hehe, anyaka busekho ngempela nganza kwethu. Funane kimi zamani happy boys bathi qhude manekeneke Royal Messengers mzala wami. Sihloko sengomothe wayizo Zulu Messengers 50-50. Hawu anele bluko phela nkosikazi. Hayi baba siyalingana. Hawu babakhe siyalingana.
1: Umsakaza nomkhulu iInanda FM. Igama uzamo isibongo kaThili phansi kamaphumule ndana sedumayo. Khawela kithi ake ngibavuse bebembalwa. Jabulo Thishabendi wendidane lindani zungwakho lokho bomvu. Isoka ledudla ngomningi bazo le engudini kaShayinja. Inkunzi endalo bamaqonqela. Kubo bazonda le Durban North. Nomzamo enlondiwe emthembi le ombuzi. Phindisane ngubani. Kuzoba umakhala esondele ngonyameni. Bese ngithi ubabugwale endundulu. Mazethi kamashu. Ebese ngiyivala ngithi umagqamzana wechalarha ngibacela ukubavusa ngengoma yezamani happy boys noma yiphi imfethu ohlangana naye angibonge tango
2: umtimande awudanko amaphenje ekhahlala hayi noma cishe ngaze ngaluze kodwa hayi sengivukile akungiwadose nje awonke nje amatelevishoni ngaphandelini wabhanqe nje ngoba isikhathi ngaze ngisibambezele ngibasunganinika ingoma le Ah, ungile mtamkhulu sizongipha nje noma yona iRoyal Messengers ehimsala wami ngiyajabula kahle
0: ya kunjalo James sala wami ngithemba ukuthi uyithokozele leyo ngoma leyo ke lapho ke ubani na we baba lapho ke ubani lona yipholo beyitezi ya ngithemba ukuthi ke uyithokozele ingoma yakho ngalesi sikhathi
3: Asiphile ngwenye hawo hayi namhlanje ukuvusa abalandelayo sacela ukuvusa umahlala lapha eBhambayi ngivuse umamkhulu lapha nosithi sibosaphi bamthembo ehamba lathi so please phinde ngikhoze egole kaTlawu ingane zame kwanele usindi nozeze ngithenga abantu abangibakhumbula babaphile bo ngibacela ingoma ezulu messengers lethi 50-50 Mama ayithola umsakazi wami ungidlalele kamoya omusha athi

0: liga khongolose lizo celebrate noma lizobungaza 100 years kakhulu wami kusho umanyuswa lapha na ke endaweni ke yase Bamshel uthi hawu sibe sesiyosa ke lapha ne ha tinga pana manje kuhlangene asik space so I can't read hayi wena hlanganisa amagama avela ngakubulufu sixemba ya umanyuswa uthi lapha na babe sebawusake lapha na ke inyama uthi ke badlala ingoma wofaka ispace phela khehla umunu khehla wena nje wena khehla wena nze wofaka ispace phela mubhala awungizofunda kanjani mangabe ukuhlangahlangene kanjena kodwa ke kezwakala lapho wemanyuswa uthi ke cha impela phela abavakashelwe iqembu ke lika Khongolose uzokhumbula ngapho ngasekhaya nami ngangayihlongoza ukuthi kunganjani lapha na ke unyaka siwuvalele lapha na ke kubuka amanyuswa kulokhu cha uKhongolose usuhambe phambili waya kubo kwakhe umanyuswa for sure nifile zikipa lapho wemanyuswa balishele ikipa lapho ngiyabona namakepisi kwase phela ukhetho lusese ngathi selusemome timboxel how many months unqwaba umandulo ulwezi bese kuba hayi umfumfu bese kuba uyena ulwezi singasho sithi 3 months osele bese ke kuyavodwa ya ngiyakubona we kiss wezimfene uthi nje sawubona njani we are together till lapha na ke that time umanqoba phiwe ifampanza aka ukhelesi uya ulapha na ke ulundu emahlabathini bathi yithi ulundu awuyithi amahlabathi otherwise usandile uthi njani uyathemba usaphila kakhulu ngkhona usi how iki ulapha na ke empophomeni usandile lapha na ke ku TikTok naye uhlezi ungibuka kubukhoma ushenge lapha na ke wasenkandla ke lo shenge uthi nje heshe mfo kangwenya ngihleli nawe kulungile makunjalo ngiyathokoza qhawe ngiyathokoza lapho ke wesokalisa ya injani ndaba ngangikhulumile ngathi kanjani siuvala kubuka amanyuswa unyaka yazozwa ukuthi bathinda phana ke wona madela buthongo mhlambe ngathi sesofica igibha phambili
1: awudamkhulu ntimande hayi manje mina ngithemanda ukwazi wami le mbuzi ngayibona ngisho la o-TV ngayibona le two Dennis ngekwazi ubama ayidliwanga leya mbuzi yangcwatshwa kuba nje ngiyakhumbula impela yayiphuza enza yonke into nje lapha egcekeni ithunywa yonke into ifaka ngisho isikhwama la emqaleni ihambe ithunywa yesitolo nencwadi kodwa nje hayi ayidliwanga mntamkhulu ngiyakhumbula kuthiwa yangcwatshwa yafihla hayi ngiyabonga khehla iphole bethe ZFM
2: awukhuphuka lapho kwagwanya man khuphuka lapho man awusuli yithi senze ubumnandi awayipheli zizo nentokazi bafuthi asemthandi bafuthi umphili nje umphili nje
0: hawu bayaphila endundulu hayi kuhle makunjalo hawu heyi bakithi mtimande uDennis angaze ngimbone ngangizwa emaphepheni ngo ngibona kuwo wayesemlazi emhlophe ebumve entanyeni ngama 80s nganginja na ngangiyilandi ngangingayilandeli indaba yakhe lapha na ke yena ke uDennis kusho ubaba uMaqonxela uDlomo umfoka mkhabela kwabekuzulu ohlange uthini na uthi angibingelele mtimande kusempondo lapha na ke zamnenke kusempondo zamnenke hayi izulu leso hayi mhlawumbe ubhala ngephutha akuthiwa kusempondo zankomo uthi ucela ukuthatha iy'nsizwa laphana ke yangakithi laphana ke umfo kangubani ematimatolo usuka ley'dudla ubabugwala usise ubazondwandwe ngingakhohlwa laphana ke intsheba umakhaye kwabhekuzulu ethi hayi sibona indaba laphana ke kwabhekuzulu izolo amehlo awaphathelwana indawo iphenduke umhlangano uJehova esefikile kusho lapha

makanyeto, makatangulo, makapaganyiswa, makuthintshi isimo sakhe. Kanti umama nina nje, mama nithi yambona umama, kumane nisifi into ezigoqozayo nalapha endlini, mani sifi into ezigoqana siyadini. Umama uyalila, ucala uncedo, ucala uncedo. But le nto leyo ispiritual idiep inzulu kakhulu. Ifuna wena niphume iphulo phandlini kowenu, nize apha kumprofethi, nibhukhe into yokuthiwa yi-one on one. Umprofethi aza nichazele indlela yokuphuma le nto. Sincede lo moya umama, sithi kayuphinde simbuyise aphile, but sizonceda lo moya lo umama umqhuba.

ngoba phela kukhayijekwa ukuthi umuntu engaphuphumanga bese kuba khona isimo esenzakala kuyena. Ngiyafuna ukuthi abantu baka Jehova bodade wethu nabafowethu bomama bobaba bokhokho bomkhulu ngiyanimema kulolu hambo, uhambo oluhle lulu lubizwa ngohambo olungcwele, lubizwa ngohambo lokukhululwe lokukhululwa kweidalwa ezaziboshiwe, ngoba kuneidalwa esiboshelwe zona. Yabona nje uma kunomuntu emndenini ovela othwala asebenzise isidalwa, leso sidalwa ngeke siphinde silethe injabulo phakathi kwenu, ngoba usesibophile uyasikontrola, sesizwa yena, sesisebenzela yena. Sibonge kakhulu mlaleli wami. Ngiyazi ukuthi u-1200 imali enkulu, kodwa ayilingani nalenjabulo nalobubuhle nalempumelelo ozoyithola kulomsebenzi oyobwenziwa ngomhla ka 31. Ayilingani hlobo sami. Ingakho ngikugqugqumezela ukuthi uma ngathi uyacimeza bese uyilungiselela, kukhulu oyokubonga futhi kukhulu abantwana bakho nomndeni wakho nehlobo zakho abawukubonga wena ngakho. Ngiyafisa ukuthi ngithi kule nyanga le asiqikelele ipurity, siqikelele ukuba msulwa, ukuhlambuluka. Ukuhlambuluka kasedlozini kubalekile ke, ngoba kuletha injabulo, kuletha impilo nempumelelo. Ukujabula esikwenzayo kuyayiphazamisa izinto. Angiphathi ke uma ukujabula sekuthinta abantu ababili kuya kwabathathu. Asikwazi ukungcola laba bantu abasuke beza nakho kuloko okujabula esuke sikwenza. Asiqekelele lokho ehlobo zami ukuze siyibone into esiyenzayo. Ongalokho uthathe iwasho usebenzise iwasho, kanti inhlanzeko yasedlozini awuyinakekelile. Kufana nokulokhu yenkonzweni kanti inhlanzeko edingakala kuwena awuyinakekelile. Uyazubona ngazuthi yonke lento yenzayo ayinamsebenzi walutho, ayikusizi ngalutho, kanti ayasinda amathunzi ama-partners esuke siwathola endleleni yokuphila. Abanye bafika nemimoya ehlukehlukene, angibeke kanjalo. Siqikelele ihlobo zami, ayikho impumelelo esingeke siyibone. Ngesonto ngijabule kakhulu ubufakazi esibutholile umama ezobonga, ebonga lengelosi kamavula kuvaliwe, ebonga nezinsebenzo eziphethwe isandla salengelosi. Umama uphakamise kakhulu noyimanga uthi ngisebenzisile izimanga kamavula kuvaliwe, indodakazi yami yathenga imoto lento ibe ingqophamlando, yathola umsebenzi bese kunesikhathi esidi ufune ngawutholi, yawuthola. Kanti wemprofethi akugcinanga lapho. Ngikhuluma nje nawe, nazi ikhiye, ngino seven room umuzi sithabathaba somuzi enginaso. Ngifike lapha kuwemprofethi ngenawo yonke lento, kodwa manje sengiyahlonishwa, nami ngiba nokuduka phakathi endlini, ngeze ngicingo zingane, mama ungakuphi? Kanti sengiphoseke kwelinye ikamera ukuthi ngiyaphuma ngangena kwelinye, ngathi ngiyaphuma ngangena kwelinye. Indlela uJehova nezinsebenzo zakho ezingisebenzela ngayo, uteta ngendlale umuzi enginawo. Mlaleli wami, ngifuna ukusho ukuthi sizoyiphakamisa impilo. Ngifuna abantu mina abafuna ukuphumelela nabafuna kuyaphambili. Ngifuna abantu mina noma bephuza utshwala kodwa bathi ngifuna ukuba nekhaya. Ngifuna abantu mina noma behlalisene kodwa bathi ngelinye ilanga ngifuna ukumshada lo mntwana. Ngifuna abantu mina noma besebenza emajalidini kodwa bathi ngelinye ilanga ngifuna ukuba nebhizinisi. Ngifuna abantu mina bathi noma ngabe kuthiwa namhlanje angisebenzi kodwa kusasa ngifuna ukuthi kube nento

uphumelela ngifuna ukusho wehlobo zami wonke umuntu olalele lolu hlelo namhlanje udrive itekisi kungenzeka ukuthi umoya wakho uyalimala njalo mawuthatha le tekisi uze usho ukuthi umfana omncane lo ongiqashile lalela khe ngikuhlebele uJehova kusasa uzokuphakamisa namhlanje uwena obonakala ugoqa izandla ugoqa isigcoko ufunqa isigcoko kube ngazi ukuthi uyathithiza umdala ngifuna ukusho ukuthi indlela eya empumelelweni iqala ekuhlonipheni nasekuthobekeni Jehova uzokuphakamisa uJehova uzokukhumbula kuyoduma izulu emini ngalelo langa kukhunjulwa wena ngithi mina kunandaba ukuthi ubonakala engazi ukuthi usebenza ejaldini usebenzele intombazana encane ungathi intombazana thanomesisi ngoba isibusiso esizokwehlela kuwe singangokuthobeka kule ndawo uJehova kubeke kuyona ngiyacela wena osemsebenzini njengoba ngikhuluma musukutshontsha lapha emsebenzini lalela awuyeke ukutshontsha lapha emsebenzini uzobona izinto ziqhubeka ifasa kanti wena ongcolisa isidalwa sakho ngokweba awuyeke ukweba uyeke lo 2 randi angithi usebenza endaweni yokuchitha amanzi badlula bashiya 2 randi abantu kwena usutshontshelani lo 2 randi hey mama nkosi yami hluphekise izingane zakho zoda kotshwala engathandi kanti uyashaya ushayelwa labo 2 randi bethu ukuthi ubatshontshe wena lalela thobeka la ukhona Jehova uzokukhumbula uJehova uzokuphakamisa ngifuna ukuthi namhlanje mntanami lalela thobeka andifuthi thembeka lapho obekwe khona ngoba uJehova uyazi ukuthi kukhona umuntu ofana nawe akamkhohle akakhohle uJehova ukuba ubekhohle ubonge kuzungilalele mina yabona nje ubungilalele namhlanje ngoba uJehova ukukhumulile bonke abantu abalalela umprofeti umavula kuvaliwe abantu abakhunjulwa uJehova bonke abantu ababekunyawo labo emansele number 110 bezokhonza ngaphansi komprofeti njalo ngesonto ngo9 o'clock abantu abasuke bekhunjulwe yizulu wacabanga ukuthi kuyabhorekelwa kulelami isonto akekho umuntu ovele abhoreke besethi ngiyemansela akubhorekwe emansela abantu basuke bebiziwe imansela ifana ncamashi nebandla laseJerusalema lelo uDavide abhala ngalo wathi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova athi izinyawo zethu seyisemasangweni akho Jerusalema wena muzokhanyayo bonke abantu abeze emansela number 110 ngaphansi kogcobo lomprofethi umavula kuvaliwe basuke beza emzini okhanyayo ingakho befakaza ingakho bebonga ingakho into zabo zikhanya abanye bayasho nje bazolalela lolu hlelo basho bathi eyikade ngagcina ukuya kumprofethi wami kodwa ngiyasebenza ingenxa yakhe namhlanje ngipromothiwe ingenxa yakhe nginendoda ingenxa yakhe nginonkosikazi ingenxa yakhe nginomama wengane onhloniphayo ingenxa yakhe iy'fundiso zalo baba ziyakhana nkulunkulu wami ngafika kuyena ngangaphuzi ngafika kuyena ngangaqomi ngafika kuyena ngangahloniphi muntu kodwa wangakha lo baba namhlanje ngiyimvuye enkosi namhlanje nginentobeko eyisimanga namhlanje angena appetite yokuqoma ngoba lalugcobo lalo baba liyamkhulula umuntu basho njalo ke abantu abazomavula kuvaliwe ngoba ngayiphiwe ezulwini lento uNkulunkulu wanginikeza yona uNkulunkulu wangibeke sebelethweni sikamame wasebeka uphawu kimi uphawu lobizo nangampela ugogo wangitshena ugogo wami engikhombisa kunophawu nje enginalo lapha kumina ugogo wangitshena ukuthi lolu phawu lolu walibekwe ezulwini
yabona lonto ngithi mina ugogo uyini lapha engazothi ngikanjena ngishile gogo lapha wathi no uphawu uthunga lenkosazane lulapha nje lapha embambeni zami yabona wathi ugogo uphawu lento wazalwa uyinikeziwe njalo uma ungihamba nawe ngiyana kubathandazi babekhala bezamule ngisazongena eminyange ezamule kuthiwa nangu umntwana

umntwana wasebukhosini basezulwini lo ola egcekeni kuthwa lo mntwana lo nophiwa amandla ezimanga yayizolonto ngizama ukuchazela ukuthi lento lena iwubizo lwasesibelethweni ingakho mina mangubeka isandla noma ngabe kuthiwa kunesilwane sahlula obani mawufike kumina mntana uyakhululwa uyakhululeka mdlaleli wami ngifuna abantu bakaNkulunkulu ngesonto isonto lelakusasa sinenkonzo sinenkonzo enamandla ihloko salenkonzo sithi thonga lami ngihawukele sinenkonzo ngesonto uthonga lami ngihawukele ngifuna abantu ngifuna umuntu mina 1 othi ngahamba ngayo thwasa ngifuna umuntu mina 2 othi ngiyaphupha intwaso ngiyawaphupha amanzi ngifuna abantu mina 3 othi ngiyisangoma kodwa hayi mprofeti hayi bangivalile mina ngeke ngasebenza ngempela kodwa ngivaliwe ngifuna umuntu mina othi umfundisi waseziyoni othi ubekade bona ngomoya kodwa akasaboni lutho manje ngifuna umuntu mina othi umfundisi wabasindisiwe othi mina kade ngithi mangiphathwe abazalwane kube nento ekhulumayo kimi kube ngathi ngavele ngisukela umuntu ngathi wena unenkinga ukuthi baze bathi ngiyabanuka abantu bangixosha nasesontweni abazalwane bengasathandi nje ukuhlala nami yabona lento ufuna umuntu mina othi nginemibono engiyibonayo nasebusuku kodwa yonke lento lena ivalekile manje ngifuna umama othi ngisebandlela ethile mina ngiyi-intercessor kodwa ngihluphekeli ukuthi makube kuhle imini ofika aqala esontweni ngithandaze and uyaphumelela umfundisi engimthandazelayo nebandla lakhe la ngafika lincane likhulile manje ngiyawubona umthandazi engiwenza ukuthi uyalisekela leli yabandla kodwa mina ngisenhluphekweni eyisimanga ngifuna intombazane ethi mprofethi mina ngiyiworshipper ngihamba amasonto ngiyahlabelela kodwa kunesibopho esibophe into zami uyazi umprofethi ukuthi kwathenjiswa kwalotsholwa abangane bami balotsholwa abafana abaqale bajwayelana nami mina nginebhadi nje mina ngi-introduce umuntu kumuntu lowo muntu bese bona umfazi lowo muntu kodwa mina angangiboni ngifuna umuntu mina othi mprofethi ngiyinsizwa ngiyi-keyboard player asha ebandleni kodwa kuyahlushekwa ekhaya nami isimo sami siyangibhedela nesikole ngagcina ngisiyeka mina ngoba ngibona ngathi siyangibambezela ngaqhubeka neyinkonzo kodwa kuyabheda zimile izinto aziphambili ngifuna umuntu mina othi mprofethi ngiliphetheke mina ibandla hey angihlupheki kanje ngisebenza majalti njengoba ungibona ngisebenza emafemini ngiyasebenza ngiyumfundisi kodwa ngiyasebenza kodwa ngithi nginogcobo olukhulula abantu ngifuna ungicheke mfundisi wami mprofethi ngicela ungicheke ukuthi ngibizelwe yini uqala ibandla ngibizelwe nokuba umfundisi ngibizelwe nokuba umama mfundisi ngiwumama mfundisi kodwa hayi ngeke sengifuna ukudivorsa mina manje hayi ngibona ukuthi lo baba uyangibambezela engathi ayikho lento le ngesikade ngishada naye bengicabanga ukuthi izinto zizoflows ibe right kuyabheda kube and futhi okunye hayi ngeke nomendo wami ngiwubone ngazuthi uneyinkinga nje onazo ngifuna bonke abantu abathi mprofethi mina ngiyachithelwa ngithandana nechitha mina ngithandana nomuntu ochithayo uphuma la endlini akalali mhlawumbe for 2 to 3 days aqamba mangathi kunezinto abhizi ngazo mina mprofethi ngihlala nowesifazana akaqoma umhlola uphuma la endlini athi uyakubo kanti akayi kubo lalelaka ngifuna bonke labo bantu ngoba sizobe sithini sobe sithi thonga lami ngihawukele akonanga mina kona ubaba kanti kwenze njani mina Jehova kanti kwenze njani thonga lami izinto zami zabhidlika kangaka kwabhidlika into sengiyakhile kwabhidlika umendo sengingenile kwabhidlika umsebenzi sengizorejistwa kwabhidlika ikhaya sengilakhile ngathola isayithi kwase kuvuka umuntu wathi umuntu isayithi yakhe kanti mprofethi konakalani kimina sizobe sithi thonga lami ngihawukele ngesonto 9 o'clock mntanami ngicela ugqoke into eno-red gqoka into eno-red gqoka into eno-red ngoba le nkonzo iyinkonzo

mandla ngicela mina umuntu othi umprofeti mina ngathwasa ngaphothula hayi kodwa ngihlolele umuntu hayi ngenke hayi ngiqula imithi izimithi ishwabani ihlangane ikhunti ikhuntelane angazi konakele phi hey lalela la sokuma musulokhu uthi uyisangoma esikhulu esaziwa eThekwilapha awukho umsebenzi angithi uyawazi awukho umsebenzi awuhambisi umuntu engisho emanzini oza mina ngizoyiqaqa lento ngizolibuza ithonga lakho ngizolibuza thonga lami ngihawukele ngoba kukhona izinto othola ukuthi zishintshile empilweni yakho ngoba kunephutho walenza ethongeni kunezinto othothi zishintshile kanti wena ubafunza udoti laba basemzimbeni wakho kunezinto othothi zishintshile kuwena kanti kunento ebacanulile laba bahamba nawe angithi amathonga ethu awafani khona elinye ithonga elijabulela izinto ezikukhohlakala khona elinye ithonga othi uma wenza ukukhohlakala bese liyasuka emzimbeni wakho ngifuna abantu umuntu othi umprofethi angiphuphi yabona wena awuphuphi wena awuphuphi ngikhuluma nawe nawuphuphi awukame wena ngithi wena ke inkinga yakho uyaphupha wakhohlwe awumeke wena ngoba wena uphupha izinto ezimbi awunalo iphupha elihle wena abantu sebeyacikeke ngisho ukuthi ubatshena amaphupho abo ngoba manje awunalo iphupho elihle uhamba nephupho elibi unethongo elibi ithongo elidinga ukuthi lilungiswe ligezwe libe yithonga elizoza nemiyalezo emihle thonga lami ngihawukele ngifuna bonke abantu abathi umprofethi mina ngiyayibona fanele ngabe ngikude ngempilo fanele ngabe nginekhaya fanele ngabe nginemoto fanele ngabe nginenkomo fanele ngabe nginembuzi fanele ngabe mina ngisenjabulweni yami mntanami uyabona wena umfazi kushisa into mntanami umfazi uphelele wena nangendlela ocabanga ngayo nje mntanami awucabanga isokontaka yenu kodwa buzodlala abafana buka nje manje lalelakhe mntanami gijima oza kunanga umprofethi gijima oza kumavula kuvaliwe ngesonto ngizobe ngiminyi ngiqondanisa amakhodi amathongo enu kunento ebizwa ngekhodi yethonga umzwe kunento ebizwa ngekhodi yethonga yes phala kunento ebizwa ngekhodi yethonga uma ikhodi yethonga ingalunganga ziyamesapheka izinto zomuntu izinto zihliphika umuntu oseyiqoqile wayiqoqela ndawonye inkonzo yangesonto iyinkonzo edinga ingane edinga umdala edinga ikhehla edinga isalukwazi edinga lonke uhlobo lomuntu oluthi ngifuna into zami ziqonde ngoba ngifuna ukukunikeza ikhodi yethongo lakho ya ngesonto yesonto ngizocela ngesonto ungiphathele amanzi ngiphathela amanzi bese ungenzela kanje ngicela ungilalele kahle ngitholela umlotha wasekhaya wena othi uhlala emqashweni yenza nje basa base nje ngendlela ongasubase ngayo uthathe lowo mlotha lozo yinkuni ufaka phakathi kulesi sipaphaku samanzi bese ubhala igama lakho namathisele ngesalo tape kwisiphaphaku sakho ngoba uma ungena eminyango bazokukhombisa la uzobeka khona amanzi akho ngoba ngifuna ukukwakhela kunenduku engizokwakhela yona eqondene nekhodi yethongo ya ilokho zongenzela khona ngithi uzophatha amanzi ngo 2 liter bese ufaka umlotha phakathi basa ekhaya noma wena osemqashweni ubase emqashweni uthi omunye mina mprofethi ngisefletini wena osefletini ngiyenzela njena mntanami thola noma impepho uzama ukuyishisa ngithola umlotha wakhona ufake phakathi kulowo 2 liter wakho uma ungena eminyango lamanzi akho bazokukhombisa uzowabeka nje lapho uzowabeka khona wonke umuntu awabeke khona ngoba ingelosi engizobe ngihamba nayo kathonga lami ngihawukele sothi siqhubeka yona izobe iwasebenza izobe ilungisa impilo yakho ngoba kunaleso swashe sisindayo iswashe sinzima okumele uhambe naso ekhaya okwesibili uma ungena emnyango

0: wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami liyophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade ya off kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamafuna kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya uzongifaka masengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhabisithi ngimfake lamafutha lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabafoni ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ingane ishintshile ngizwa ukuthi ishintshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngiyi kwavela kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule nothi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona ifiso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edlange sabe ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi yike lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaliwe kathe baba ngilifuna le thuba ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyambingelela bazame igameni lenkosi yami uJesu Kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi bengilenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami khona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'ngendeze emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanele ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomasimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wase nginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-two days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangani-ka ngathi ubaba kodwa ushile wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edebheni.

0: not a retail ngithola umsebenzi umusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nokhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesifikele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubingelela amaelasi lokhethekile ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Maelasi mina ngiza nofakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola ngezisitholayo ngazisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalela ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa kodwa upheke inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje ephaye ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngayo ngisombo loko kuyaba mhlabela ngisemsebenzini ngesonto lengibela ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezinshintshwe ngayo nasemsebenzini yakho mnandi besekucabanga nokuwushiya kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzelo sonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphea kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuli ezithini esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nogcoko yababaumamla ukubalela.
2: Amen. Mahelini ukuthi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esisulalela eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula uphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowoto ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi wangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphela ngomkhuhlane emandleni eyosathi khona iyihlonono nje olobudume iyinsimbi mathi ngiyazibhekane ayibo wena sedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla komprofethi ngoba amavula kuvaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa wethu enkosini kwini umama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova imbusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simela ngasendaweni yasekasason ngasephabhaliyoni hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele plastiki abawu-5 bengubo abagcwele engizokunika bona phinde lomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu
0: angikhamkhamka.

0: kuleza insebenzi kekwenzeke ngiyithengi nje ngesinye isikhathi mhlawumbe sesikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo insebenzi kababa ziyasebenze kakhulu ngize ngiqhuquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sihumani phansi izinto zenu zisolunga laphana ungena kwamina lana ngangisonto ekhibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangu babezongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje echibini cha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto uwena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
1: amen bazalwane igama lami nguNtokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi bangipha umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafenagauthola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenze inyanga eyodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda imfomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda imfomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda imfomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
2: mana mntanami bani uthi wawusuna 3 years u-aplaya
1: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi
1: yebo
2: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya
1: yebo
2: kwase ngena ikhona
1: yebo
2: yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile
1: yebo
2: shani zami
3: sanibonani ninjani ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya manje angisinzi lokungahamba la ekhaya into sami siright ngampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle ngampela la kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibaninje kwenzekala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile njalo ekuseni mengifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala mmesa woku bathi hayi ummesa asiwuthathanga singawuyisaphi ummesa wakho sinayo immesa yethu awukho ummesa wakho kwenzakala kisenkonzweni yempophula yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona omunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi heyi matana kunjani ngithi akurati athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngobonile isona uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni yami ngathi hayi kubacabangani ngithi okay hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ongapho ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho wathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethe lona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibengisengikhomponi yaka-255 ngasuka lana enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisi insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endlini ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni i-right na hamba na isendle nuko manje khona nje sibendisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kuninkinga ekhaya ikati ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa hey angazi kanjani ufuna wakhumule
4: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha into empilweni yami uyafika kuqala kumeni iphupheni mangibele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngengaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakhe ngathenga umashanela ngathenga untozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hayi kuthenge lo ngikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hayi lo msebenzi engizowuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavele wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona ma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthe ngakusasa ngathola ikholo ukuthi sengiyongena emsebenzini hayi ngabozwa lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumane ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile la ekhaya-ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke umfana-ke yona-ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuka ekuseni ngo-4 igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula akuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi lokho etrayini uqale ngomashi hawu ngithe ngiyeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba eyi ngiyabona ubaba yibe ubaba ulokhu ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrenela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina abuze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena-ke ngifuna ukugundwa wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona-ke leli veke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba-ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba bezotshela ukuthi into zakho sezi-right-ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyoyabantu abaphezulu engagundi nanoma ubani uke mthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa eyi ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngingazi njalo nje ubaba uhlele ezofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu
5: ngiyanibingelela nonke bazalwane ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami eyi angazi ngizoqalaphi kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko kuleyo nsebenzi ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona

0: ngenza umuntu waphuma nefone yami ngababuza basesaluni ifone yami bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angisho ngolutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe ifone wathi hamba yobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifone yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi na ifoni yakho kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza la kwi-Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela iy'thunywa zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba yisonto kwawumsombuluko ngabothu wafika wathi na ifoni yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hayi ngiyithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengiyibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni lukamavulavalini kwabekuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngaleya uma ngingaleya uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngingephi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya ukulandela lapho kwauma wami ngaphupha ngathi umamncane inkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona akekho umuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayo i-ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni i-ID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubhana ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalo mama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifake etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe la bantu bangifake etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga wathi uma efika ema phambi kwaleyo moto bashi baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile wathi hamba uye ekhaya ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya
1: Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i stroke kanti ukhona unozimanga isowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uqxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 02 3 0512 noma u 076 66 064 5

omama bavule amawindi behlise umsakazo baqalaze balalelisise ngaphambi kokuba bawele. Mase kuthi kulabo abahamba ngeenyawo ama-earphones akavumelekile ey'ndaweni ezinojaji wesitimela. Uma ngabe ukuthi ubona iy'ntambo kulayini wesitimela noma la osuke ukhona eduze kalayini wesitimela okanye ziqhamuka phansi okanye ziyalenga, ungazithindi wena ngezandla zakho kepha uthinte isikhungo esiseduzane sikaloliwe ukuze bakwazi ukuthi bazobheka ukuthi leyo ntambo leyo ayinawo yini ugesi. Siyacela nje abantwana bangalihambi kulayini wesitimela njengoba kuvula nje iy'kole. Ngale kwalokho, uma kumgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwey'timela, siyacela nje afone number customer service 031 813 0456. Ikhona-ke nenamba okubika ngobelelesi okanye kuliyazwe enqanda sizindakaleliwe yona ethi

0: Naimake yosithando nemalila kwinanda 88.4 FM. Before this one, gave you Nati with Imbuzo. So connecta 969 sikhuluma ngentedonsa mehla khona namhlanje ekseni ekhlabe umqhwele ngahlambisa ngiyakubona uyangena. Good morning again.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga. Mina sesi into engihlaba umqhwele ukuthi ingihlaba umqhwele yangijabulisa.
0: Okay.
1: Indodana yami le helaphi emaphephetheni yakagwala le ngangithi ICU iphumile izolode, ngithola imeseji namhlanje iphumile esibhedlele usekhaya manje le emaphephetheni.
0: Siyabonga.
1: Ngithi engiphathe kabuhlungu kakhulu ilosi kade abanye abantwana bakhona futhi lapha emaphephetheni kagwala iy'ngane engikade ngicoba ubaba wazo ngesonto kanti futhi sokushula udade wabo.
0: Amen. Amen. Inkosi yami, phephisa dade wethu ezilale ngenxebe ingane nazo. Bazo kwabhlungu, kwazo kwabhlungu. Sibongeke ukuthi lokho si-update nje kumfana. Uthi ubuyile manje usekhaya. Inkosi yami, siyabonga. Indaba ezimnandi kakhulu ke nje lezo. Aqhubeke nje alulame ekhaya indlela esibhedlela.

Amen. Inkosi yami, phephisa dadewethu ezilale ngenxebe yingane nazo. Bazi kwabuhlungu, kwazi kwabuhlungu. Sibongeke ukuthi lokho si-update nje kumfana. Uthi ubuyile manje sekhaya. Inkosi yami, siyabonga. Indaba ezimnandi kakhulu ke nje lezo. Aqhubeke nje alolame ekhaya indele esibhedlela.

kwabuhlungu, kwaze kwabuhlungu. Sibongeke ukuthi lokho si-update nje kumfana. Uthi ubuyile manje usekhaya. Ah, Nkosi yami, siyabonga. Indaba ezimnandi kakhulu ke nje lezo. Aqhubeke nje alolame ekhaya indele esibhedlela. Iloko nje sikufisayo ukuthi hayi ke siyabonga sike na. Nyasenza lento le.

0: balethe kulwazi lobuchwepheshe ukuthi usebenza kanjani wenze njalo ukuthuthukisa abantu.
1: Siyazi ukuthi isikhathi esiphila ngazo zinzima, ngakho ke inselelo zezimali kuyiqinisa ukusqueeze into esikhona. Iziphi izinqumo ezinzima ishayamthetho esiphoqeleke ukuba sizithathe mayelana nokusetshenziswa kwesabelo zimali?
0: Sinciphise isabelo sezimali, izinto zangaphakathi okuthiwa

0: lento yokuhamba kulayini yesitimela nokujinga kufucuza kulayini yesitimela ngoba lokhu ugcina kuphazamisa ukuhamba kweyitimela kubagibeli basecrossmoz ihamba kahle sibambele isikhathi kwamasho esinqamawini zihamba kahle sibambele isikhathi zihamba ngase-Green Park masekuthi ngale e-British isukela lapha edaqamama uvule windi ulalelisise wenze isiqiniseko sokuthi iphephile ngaphambi kokuba uwele aku-overtake kwaku-level crossing kanti-ke nalaba bamba ngey'nyawo siyanxusa ukuthi ningawasebenzisi ama-earphone uma ngabe nizohamba eduze likajantshi wesitimela ngoba angeke uze ukwazi ukuzwa ingozi uma ngabe iseduze kuphinde futhi kube yilaba abathanda nje ukuhamba becosha nje izinto siyacela-ke ukuthi uma ngabe kuwukuthi khona into oyibonayo eduze kalayini noma eyintabo noma into ecwebezelayo ungayithathi ngoba kunokwenzeka leyo nto leyo ixhumene nokusebenza kukagesi nawe uzengathiwa ususe ngozini yokulimala ngale kwalokho uma kumgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwetimela siyacela nje afone inamba ya customer service ethi 031 813 0456 ikhona-ke le namba kubuya ngobeleliso okanye kuyazenqalasizinda kaloliwe yona ithi 031 813 0500 ngithethelela ithuba ngibekwana msakazi abalele bohlela abagibeli beyitimela zethu aprasa metrorail asiphinde futhi sihlangane ngosine yitimela elandelayo nibe nosuku oluhle.
1: Make a date with Canon Monday to Friday 3 to 6 PM Luxon Drive with Canon.
2: Luxon Drive show between 3 and 6 isikhathi masimi kanje siqala nje ngokubonga lapha yakuvukani from 8 meleni noma kwaprasa ngathi besazisa ukuthi ngabe ke ntamba manje right spare 4x4 nje bakungulesibili nje amaciko ala eThekwini asuke kuyibona ke noma amaciko ase KZN noma ke amasuke ke nawo etholela ithuba lokuthi kudlala umculo wabo but we urge you ukuthi nawe sondela usazise masuyizwile lezi ngoma ukuthi ngakwena iyiphi a number 1 noyithandayo noma noyithandele kodwa ngicela uqala la
3: Canon Sfundo
2: buleni
3: usungabona lutho uma wazi ukuthi uyitshela ukuthi igenyana uba buhlungu
2: ah eyi buleni uyibambile Sfundo noma ikuduzulile
4: engishayile
2: uqhawe
3: Canon Sfundo hathi usungabona lutho uma wazi ukuthi uyitshela ukuthi impendulo uzokwina utshela ungagwenyanga
2: eyi
3: Ya
2: ngiyekuzimana ukwenzeka.
4: We do not encourage people to take drugs. So angazi ukuthi nikhuluma ngani manje nikhuluma ngomgwinyo.
2: Hayi bo.
4: Nikhuluma
2: ngani? Ngisatholakala ngama usungena lapho sifuna. Ntombi kunaka engivalele khona ningilekelele.
5: Sanibona nawe wesifundo onjani sihlala. Angithemba ukuthi uyaphila ngiyaphila nami ya kulo suku ngabona lutho eyi make siyazi ave kusuke kube yinkinga and usuke ungakaboni lutho uma nje uzovela ucafezele umuntu uyazi uba sathe phuma kimi wemuntu hhayi umuntu ucaca ukuthi umuntu okubangela imincisi uzokubheka ko-Facebook akubheke ko-WhatsApp akubheke emgakhweni la uhamba khona ey'ndleleni oyithathayo uvele ungabusazi ukuthi kanti umuntu ngampela wayenamathela ka-chepis kuyisikhathi sini hhayi usungabona lutho ngaphela ngaphela kuba nabantu nje ovele nje kucaca ukuthi ngempela-ke manje ngazathi usefisa kuthi ngabe uwumzimba wakho qobolwakho ngoba akukho kufuna yena la engafuna ukukubheka khona ekulandeleni nje uzofolwazi nje ngempilo yakho asokungaboni lutho phuma kimi wemuntu ngoba ngimnakile
2: bazziphumeleno
5: andsbengatshoneyivela
2: Bye Ntombi, thank you so much. Hey, iy'nkabi zikhankasile zifuna nje zibe lazishela zishelile. Kubeke usendela ama voice note akho ku-0687649969 on the Luxon Drive. Naye 4x4 sizoyithokozela sithembeke nawe on your side uzoyijabulela. Sazise ukuthi nazi ingoma eziwu-4 bafisa ukuyibonakalisa abantwana and they need your love and support. Kuwena yipho oyithandayo, iyipho oyithandile. Ku-WhatsApp 0687649969 kana u-Facebook inanda 88.4 FM update. Iposti sikhona ku-WhatsApp and Facebook.
1: 4x4

0: esiphumayo leso mase sihlela kahle mhlambe sibhekisisa i strategy sethu sisithuthukisa sikuzokwenzeka kahle ngabanye amazwi umsebenzi lo esingabambisana ngempela nama nomphakathi ukuthi uthuthuke ngenxa ukuthi sine board ekhuthele
1: uma sihlabela phambili sithola oluthu ufakazi oqala eqaleni lokuzama

okuyisenzo lesasigxeke kakhulu uveza udriver ube sehlawuliswa imali engaphezulu ka 2000 kanti itekisi libese liya impounder lapha ePatrain udriver ubenganazo nezincwadi zokushayela engayiphethe njengoba bebanjwe amarti ayamahle ungqongqoshwa veza ukuthi ngaphansi kwe-ARDO i-point demerit system mangabe umshayeli itholakale engayiphethe incwadi futhi ephule umthetho njengoba ke driver yama

Lengiwe Nusa, uthike yena enaleni baba kakhulu nginawe ngise Clarkstad siso fikile. Uthike sanibonani bomnala kumnandi ukuphila ngaphansi kwezwe lenala igama Ntomfuthi fakude ngikwamduku eshushuwe ngihlezi nawe ngibona live mabaya kakhulu ngiyanithanda siyakuthanda kakhulu nathi lapho wesiso sina kokonke bakhe ipopungula ukhona la yohleli nathi ku 88.4 St Clair State engiphile kumane naye ke ukhona uthi nje enaleni ithemsile kwenala uthi ke na enaleni mabaya kakhulu ngihleli nawe ku 88.3 FM ngisempange ngithi wempangeni ngomhla ka 12 uthi ke ngihlala nathi uzeshayelo nalelo hora simangele siphokazi naye ke ukhona uthi ke usenquthu siyabingelela lapha enquthu ngithi nje e fry head wesimangele ngomhlaka 15 untanzo fakazi khona naye uthi ke uyasibingelela usolundi olunalalized konke kuhle ngathi injalo nje simingelele nobongi mkhize lapha yana uthi ke enaleni mabaya kakhulu ngihleli nawe kunanda FM uthi ke usothongathi ngithi ke wena usothongathi nge Lord's Day namlazi futhi ke ungakwazi ufinyelela bo kayeke teza ukhona naye uthi ke ulalele kwinanda FM simbona ke Queen Martha naye ukhona thandeka plenty and pofana isikhathi sethu siyashiya ngenxa yesikhathi nje sizocela ukubamba nje la kancane then masisibuya sobe sesibuya naye ke uApostle Khosi ngabe ugijima nawe uhambe uyo commenta lapha ya ku Facebook.

0: Alright, sixolisinde kakhulu ngalokho apostle ngabe siyakuzwa. Nalaleni apostle.
1: Konke kuhle.
0: Konke kuhle apostle, ikukuthi uzwakala kude kodwa ke ngoba siyakuzwa.
1: Nalaleni bakhulu, siyathola.
0: Enaleni impostoli ngiyakuzwa ukuthi nje uzwakala kuda ngicabanga ukuthi ihlaphe kungalaki ngakimi. Alright, umpostoli awusithathe usibeke nansi inkosi somnala izokuthiwa kuzobe kune healing and miracle mandate endaweni iyasemlasi.
1: Umamani ngicela nje uqale ngilindelele inkosi
0: ubayeke. Ayi ngeke impostoli ngiyaxolisa, ngiyacela nje ukuthi ngixolise kakhulu nje kubalaleli, but ngicela nje ukuthi silungise izinto zethu la e-studio khona sokwazi ukuthi sibe ne-interview ehamba kahle kakhulu.
1: Alright,
0: awesome. Inaleni.

0: ngikhambele ekhawash nali ihome ngisaqale nje ngalokho uma bayakhona ukuze ngilalele abezithombe
1: ngisoqile mhlawumbe uphinde futhi usisholo nje before uphume kuzosilethela khona namhlanje
0: umsebenzi

bona ke ngendlela esiyisona le special angazana ngithi ngithi how many percent off kodwa ke izolo kuthe ukugula kakhulu kwelo tata ange ngithi ukudlula nje kwelo mama omama nabazokwazi ukuthi besitholele ngayo ke iLord's Day so besibenzela nabo ufuna ukul order ufuna ukuthenga uthenga ama benefits nje alo amnandi kakhulu ayavikile yavikela nje kwama kwizifo eziningi omama abaqeda kudeta bayakwazi ukuthi libasize uku recover lona leli coffee ukubuyisa endaweni yakho ukuthi nje uhambe kahle kube regular ilenza nakanjalo lisiza isikhumba sakho ukuthi ke ungasheshe ukuguga lisiza iweight yakho uqumba liyakwazi ukusiza ukuthi nje ungahlezi wena uqumbile liyakwazi ukukusiza futhi namanzi makukuthi nje umuntu nje oba namanzi emzimbeni iyakwazi ukuthi nje likusize leli coffee so ngakhuthaza kakhulu nje ukuthi abantu belithole omama elasiza ke nakwezinye indawo eningi eningi diabetes uvuvukala nanani kuningi kakhulu inhliziyo ama joints yes kuningi kakhulu ngeke nje kusize siqede siyacela ke ukuthi ke bezilungiselele bezokwazi ukuthi belithole kuthiwa nje izuzo ukuthenga nje ngo-50 rand kuphela nehlisiwe nje ngendlela esimanga.

ungalenzi iphutha lokuyibona ungeke uphumelele ngizothi mina kuyena ngizothi mina kuwena uzophumelela noma bethanda bengathandi uzophumelela uzophumelela mntanami ngibona abantu bekade bekujikelile bazozisola ukuthi bakujikeleleni akunandaba ukuthi walahle ubaba wakho akunandaba ukuthi ukhule uyintandane akunandaba ukuthi baba wami uyibuza umbuzo ukuthi ukube thu baba wami usaphila ngabe into zami zinjena na ngoba kuyenzeka umdala kodwa ube nesikhathi esikufikayo sokufisa ngaba bazali bakho walithola ithuba lokuba ubabone uphile nabo mhlawumbe ngaba amanye amaphutha owenzile awenzanga ngizothi mina uzophumelela namhlanje ngiphethele lozwi ngithunyiwe kuthiwa ngizotshena abantu ukuthi bazophumelela and namhlanje usuku lwami lokuzalwa usuku lwami lokuzala ngishiye isibhadlaza sekhekhe ngathi angizotshena wena ukuthi uzophumelela ngithi mina uzophumelela zonke lezi fungo ezifungwe ngawe onke amabheji abakubhejele wona bonke laba bakhuluma iy'nkulumo zokuthi bayoke babone ngizokumemeza mina phezu kwakho ukuthi bazobona ngempela ngoba leli phupho lokuba wena ubone abantwana bakho begreda lizokwenzeka bazogreda abantwana bakho wemntanami uzolotsholwa wena ndodakazi ngithi mina wena uzophuma uzophuma uyongena emzini wakho insizwa yami ngithi mina uzowakha umuzi wena uzowakha uzophumelela wena kudala kade wabhalisela imali zengozi yemoto kuze kube manje lezi imali ayiphumi namhlanje ngicela ungilalele bonke abantu abalinde iy'mali zakarafa abangilalele namhlanje ngithi mina lezi imali beyilinde mina sengiyayikhulula manje ngiqasukile manje yizo lezi imali ezokwenza ugibele i-4x4 yizo lezi imali ezokwenza ukuthi uthenge umuzi laphana emhlanga laphana e-Adams laphana e-Springfield la wena uzophumelela noma ngabe kuthiwa imoto yahuzula ubhozo ngithi mina ilanga isikhathi ngempumelelo ikhona ifikile sewuphakama into zakho imali uzoba nayo bayeke abavalile bebecabanga ukuthi yonke ngifike ngivule njengoba ngilapha ngizovula njengoba ngilapha ngiphethe isikhiye ngiphethe ingida enkulu yokugcina yokuzovulela wena impumelelo ngizokuvulela injabulo uzojabula wemama uzojabula nabantwana bakho sikwisizini yokuphunyeleliswa kwabantu uzophumelela mlaleli wami ake ngisho nazi indaba ezimnandi ngiyasonto sinenkonzo enamandla le nkonzo ngigcine ukuyenza ngo-2023 ngangiyenze ngo-2023 kwaku-April le nkonzo engizobe ngiyenzela abantu nge-Sunday sinenkonzo kathonga lami ngihawukele inkonzo kathonga lami ngihawukele akekho umuntu ongenalo ithonga ahamba nalo kunezinto engafuni ukwenzeka empilweni yakho ngenzeka amacala enziwe abazali mhlawumbe umkhulu wenu noma ugogo wenu esizalweni sikababa wakho noma esizalweni sikamama wakho kukhona amacala abawenzile kwasekuba nento kwakufanele ukuthi bayenze bashweleze edalweni usathi ubamba ngapha kuyabhidlika usathi uthola umsebenzi uyaphela usathi uthola umuntu ubone ukuthi

do only a shibliga. Yeah, when we are as a relationship, my shibliga mtanam. Is shibliga mtanam use, unga binandaba no guchin, I take his yokti in a rank. Mhlaba kenza ukuthi uyilolo hlobo lomuntu oluthi libambe relationship luyizwa ukuthi no ngibambe ngezandla zombili ngilala ngise ngilala ngijabulile naka mathemba emahle nangebuza ukuthi umama ugqoka usize bani iphinifa nangebuza ukuthi omalume bami bahlalaphi Nange ngibuza ukuthi bengafuna ilobolo lingakanani kithi Nange ngibuza ukuthi ngingakujabulela yini ukuthi angakhela umuzi emakhaya Nange ngibuza ukuthi ngiyakufakela malini Nange ngibuza ukuthi kunengube ngiyibona ugqoka usazibani Nange ngibuza ukuthi usazibani icathulo oyigqokayo wake wayizwa into ekanjalo Wale wayizwa into ekanjalo ngizothi ke namhlanje thonga lami ngihawukele thonga lakho lizokwazi ukuthi likhawukele bese ziyaqaqeka izinto bese kuba kuhle empilweni yakho kunabantu abasebenzisa izinto zibasebenzela abanye kodwa bona zingabasebenzeli ukhiye usethongeni Ebusuka usaphuphi ukhiye usethongeni ucabana nabantu nezitha ongazazi ukuthi zifomeke kanjani khona umonakalo usethongeni kunabantu abahlupheka ngendlela ecacayo ukuthi no uswazi okushawa ngalo umama wakhe kodwa inkinga kasekho uma wakho lolu uswazi seluzwela kuwe Kunengane njoba ngikhuluma manje ayike kafingisho 30 years ikhulisa izingane zakwabo iyona ezamayo iyona ephantayo ukuze kulale kudliwe Kuno wesifazane njoba ngikhuluma indoda iphelele umsebenzi wena sisi ozama ukuthi nilale ndlile lapha ekhaya lalela ngizothi bonke labo bantu yibona engibadinga ngenkonzo yangesonto sizokhala ethongeni sizokhala sizocela ukuthi kanti konakalaphi yini mina ngazondwa yini mina ngadiliza umsebenzi sengutholile yini mina nganezifo engalapheki yini mina ngathi ngiya ngivula ngizama ungena ema office athile ngilungisa izinto ayilungi ngilungisa ipasa liphumi kanti kwenze njani hawukela mina thonga lami hawukela mina ngihlale emjondola ngisathandi Hawukela mina thonga lami ipasi lami likumashonisa ngisathandi Hawukela mina thonga lami kanti yini engayona lalelakhe lenkonzo ngidinga umuntu mina ohamba wayothwasa kulenkonzo ngidinga umuntu mina othini ngisangoma nginyanga ngifuna umuntu othi ngumthandazi Ngifuna umuntu mina othi ngumfundisi osindisiwe. Nginebandla kodwa linginikeleli. Ngifuna umuntu mina othi ngalahlo unkosikazi. Angazi ukuthi futhi kube manje angazi saba ngana lo mntwana omuntu. Savele sashukana nje. Mazona ke lethongeni izinto uyohlukana nomuntu isidingo sokuhlukana singekho. Baningi abantu abangena abafazi namhlanje inkinga isethongeni Ngifuna bonke abantu abake balahlekelwa izinto balahlekelwa wathe ngimoto yatshontshwa wathe ngimbuzi zebiwa wathe ngumuzi kwaqhamuka abantu asebethi hayi lo muzo wethu wathe ngisayithi kwavuka umuntu wathi lesajeyami wathe nga imoto

Mina angathanga itekisi yakhe inqika. Njengamanje ngihlele ekhaya ngivuvukele inyawo. Bekade ngiyi-owner. Ngiphethe isicucu sesitifiketi. Kodwa umzila akunayo itekisi engizoyigaxa kulo mzila. Ngifuna umuntu mina othi mprofethi ngithi sebenza kumina ngi-right kodwa namhlanje. Ngifuna indoda ethi kade nginothile kodwa namhlanje ngiyahlupheka ngihlimbu yangothi. Nomkhaba benginawo njengamanje ngishangisise engasazi noma isisu leso noma yini ngoba ngidlala inhlupheko angazi konakele phu noshukela ne-BP unoilalela bonke labo bantu ngiyabadinga ngesonto u-9 o'clock ekuseni inkonzo kathonga lami ngihawukele lalelani bantu bakithi ake sikhulumeni le nto ngicela ukukhuluma nezangoma zingilalele uke wanaka yini ukuthi wena ngesikhathi ungakayo ukuthwasa ubune nhlanhla engakanani yabona ke manje ngiyakuthunuka ngithi ubune nhlanhla ubuvela umiso wabantu nje bethu abantu awunazi wena iyiwasho ubukwazi ukubona into zabantu ubukwazi ukukhulekela umuntu asinde kodwa wahamba wakulo wababa oyothwasa kuyena noma yilo wagogo mawubuya kuyena wayibona ukuthi mhla ubuya wanja waba njani waqala wanyanywa abantu waqala abantu bakuthuka bathi uyathakatha nasebusuka usabona lutho waqala waba isigqila seyibhobo idalwa yini leyo nto ngesonto ngizobe ngulungisela leyo nto niyazi ini ukuthi akusibona bonke abantu abanemimoya okufaneke bayothwasa kodwa kulezi nsuku uhlangana nengane encane etaxini ithi yey ikutshena ukuthi hayi ngiyathwasa ngithwasa kamama uzibani ngithatha kababa uzibani kunethongo elingafuni ukuphathwa komunye umuzi hayi kodwa ngithwala izandla ekhanda manje niyangizwa kodwa kunethongo elingafuni ukuphathwa umuntu ongcolile kunethongo elingafuni uyohlala emzini enezinkulumo nezingxabano nemisindo thonga lami ngihawukele ngangazi ngangithi ngiyolungisa umndiki nomndawo kanti angazi ukuthi ngiyolanda inhlupheko ngesonto bawukwethulwa abantu benkosi umthwalo izobuya into yakho izobuya into yakho azobuya amandla akho ngithi mina we mama othandazayo hey kodwa nkosami wawungathandazi kwawumhlola yey uwe lo usuwavela ula hey madoda ucisha wazume kungekagezi hey lalela awuze ngesonto ngizokubuyisela emandleni akho ngizokubuyisela emandleni wakwanikelelwa ngey'nkukhu wena ubongwa ngabantu yeyi leli khaya lakho lake labusiswa kwakugidwa njalo ntambama ngawukele thonga lami ngawukele onama ngizenza Jesu lesayoni yeka lesayoni sisadile sinsika simemeze sishinamba hawu kodwa nkosi yami kodwa namhlanje isiphi isikhali liphi ijazi lakho selahlala ngaphansi kombhede selahlala ngaphansi kwe-cardboard ngaphansi kwe-wardrobe buye hey ngesonto lalela awukame hawu ungayi kulela sonto lakho ilona licindezelayo woza ngizokulungisela izinto ngizokhuluma nethonga lakho ngqo uthi omunye kodwa ubani lo baba umavula lo umavula kuvaliwe uthi omunye kodwa ngamuzwa kabi inyanga iphakathi hey musukudlala ngenyanga la anandaba ukuthi inyanga iphakathi le waza ngilungisa izinto zakho nansi into ozoyiphatha hawu kodwa abantu basethekwini senakhala ningashayiwe hawu kodwa ukhuluma kahle lo baba zonke into ezisho angithi ushawa ikhanda nje malingekho ikhanda kuba ziibhobo makazona ibhobo kuba amadolo

0: zakha ngo2 liter engizokutshena umiyalelo wayo ukuthi isetshenziswa kanjani. Jova makanibusise, uJova makanenzele okuhle usuku lwami lokuzalwa. Ngisawuqhubeka nezinto ekade ngijatshuliswa ngazo. Hawu amakhekhe, hawu wena juicy, hawu nawe nawe, hawu ngakubizi ngegama. Siyabonga.
1: Ngiyafisaka ukuthi kulesi sikhathi ngikumeme mlaleli wami ngomhla ka 31 July ngizobe nginohambo olungcwele, inohambo.
2: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuneka ingane zami zibe khona zingilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini, mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni, mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso, ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona, endlini yami la ngihlala khona, ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya-ke bazalwana, nginenozimanga, nginomashanyela. Zangibiza ingane intuthwane zavele zavuka emini, sengisuka ukuhamba la ekhaya, zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyangibiza ukuthi mawuzobona nazile y'ntuthwane, iy'ntuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda. Ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la, ma ngifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe, mayihambe mayihambe. Sanyamalala same time ngathi akaze zibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibevusa ingane ebusuku zingitshene zokuhamba.
3: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM. Umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM.

0: kwangena nini na ngoku.
1: Ewata,
0: imali singangena nini na ngoku.
1: Ngosho,
0: ngathi umuntu emngenelayo imali.
1: Ewa prophet,
0: angathatha ithuba afonele uPelepele.
1: Ngosho,
0: afakazela amandla azobe senzeka.
1: Ewata,
0: abantu abangenelwa imali.
1: Prophet,
0: kufuneka bafone bafakazele ukuthi into yenza.
1: Oya baba shathala baya.
0: Asibavalele ngaphandle abantu abacela umthandazo. Asibavalele ngaphandle abantu abacela uProphet. Asibavalele ngaphandle abantu abacela uphiliso. Kodwa sithi nabantu abathi iProphet iyangena le mali. Ngifuna bafone namhlanje. Ngoba abanthetha ngayo unibona kundawo yasebhambayi. Ngicela lo tata asondeze nephone yakhe kuba into ziza kwenzeka ngoku.
1: Ayi Nkosi yami.

0: Baba, kumanje mangikhuluma nawe baba. Ngisukumile baba.
1: Ngithi angifuni usukume, ngifuna uhambe.
2: Oya,
1: ngifuna uzame ucothoza, tata, ngifuna uzame ucothoza, ngifuna uzame ucothoza, ngifuna uthatha abanye abantu. Ngifuna uzame ucothoza.
2: Oh, kwetha profesa kuna ndoda kathi.
0: Sika baba umsipho.
2: Uyathini? Umsipho uthanda?
0: Yesiko.
2: Uthi umsipho wakhe uyashake profesa.
1: Ngithi makanga hoya umzimba lo tata oshekhaya. Because vele akazi ungashekha umthoma kwani, unethuba lo tata inyawo zakhe zingafuna ukuhamba. Ngithi lo tata makamamela izwi lami. Bakambe kuthiwa mna ngokuthi makazama ucothoza. Ewe uzuvela usukukhabala kuhambe but kodwa ndifuna ubona istep osithathayo uba noko istep siyathathela.
2: Oya baba sithathala. Yeso!
1: Hamba tata!
0: Yebo baba.
1: Hamba bawo, hamba bawo, hamba bawo, hamba bawo, hamba bawo. Hamba bawo, hamba bawo, hamba bawo, hamba bawo. God bless you. Siyaphila mama kunjani?
0: Ngiyaphila tata tata ngimthandazo
2: phela. Uthi lo mama prophet uqala umthandazo. Ivoice yakho mama bayiphakana ubona ngathi ufuna umthandazo tata.
1: Ucela umthandazo.
0: Umthandazo. Ucela
2: umthandazo tata. Ngathi ucela umthandazo.
1: Uthi ucela umthandazo.
2: Oh yes, ucela prophet.
1: Ngifuna nabe imali ke Thixo wami yazi ngifuna nabe imali. Okay ke mama khawuphatha amanzi
2: sizokhala. Oh yes.
1: Khawuphatha amanzi.
2: Oh yaba bashaphala bahe. Yes,
1: no. Hajamani, mama, so tanda za.

0: guapo, ni el show.
1: No, Timbile. 2023, 2024, March. Ngiqedwa sesithuku afika kunzima la hayi ngahlala safika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathi asisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza noproduct sabuye emva kwesonto nokusasa saphindisana kwamanye kwathiwa sngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabamba yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho ndandingelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hayi ngabuyela esimeni ndaphilanda ngumuntu njengoba nje iphile saka iphelile sisitroke kathi uma ndifika la hey ndikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlabe ngicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele

0: Sikusiyazi.
1: Asiwabonthi wonake. Thanga ingane. Kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona. Bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya. Ujobulo wakhe. Indlela abangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye. Yabonga.
0: Amen. Amen. Sikusiyazi.

0: ngolwesibili kanti futhi nawe oseshowe ngizoqala khona ke showex
1: bensili tusethe simsindwa ke manje usimukhokhele
2: yebo mesebenzisi
1: ehe
2: yamsiza eyiningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijuice igavi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhuphula entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
1: Awu bangizwazi wahefu mama ngishayele enhlobo nomhamba nje ngibe happy. Nice right. Kumama wako boje nendaba.
2: What a pass.
1: Yes.
2: Lebe
1: ukuthi ngizishiya indaba ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi what a pass bakhona bangakubo. Ngithi abantu manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa. Ukwayithinta.
3: Yeah.
1: Mhm.
3: Ngisebenzisile kusho sekuyilwisikip sesihlanu esabe ngisithatha lokhu okugcina okulesi sokuqala sabe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayo iswini ngizwa ukuthi kubakhlungula ngase sibelisweni ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona
1: amanye amazwi yakusiza lejuse
3: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta futhi
1: olright uba nomunye bephamsini owayithenga baba wayithenga
4: yebo ngayithenga
1: okay yakulekelela yini baba
4: hayi kuyangilekelela iy'nyaweni eseziminyawo cha sesiziphele impela sengibona nenyama ihayi wazi ukuthi ihlala nje izidumbeni cha manje hhayi sengibona sezinyama isiyahamba somanguza so phezuenyama
1: ubaba wakubule ndaba
4: ukuthi uyaaokredeni
1: kuphi okredeni okay wena sibangisele ukuthi ungakubule ndaba
3: sana siyomthetho engongomandla
1: edlomodlomo ukhona omunye but baba wena uyisizini
5: yeaaiyangisisa ngiola lapha ngingakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengesitholele engishaya ngaso ngokomsebenzi ngabuye ngoba sesasabe seziyengane kuto
1: okay
5: ayi bayawubona ukuthi umose awufi
1: olright
5: kuloku bangishaya ngesifo sokuba besinje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibanngezi sapote ngakhova eclinic sapote kuyimanje ngibhandishela ngina
1: siyabonga kakhulu mama wena ukuyayithinta
6: yangisiza mina kuba bengumuntu okuhlala ekhatheke nginganamanga futhi kodwa njenganeza ngayithola ngavuka ngalimali ngisemangakaze ngibona
1: uyalima manje
6: ngalima manje
1: aw
6: ngiyatshala
1: amen hey bakwena shalala ishopo asisezwa shalala ishopo baba wena kuphi ekhaya
5: omene ngisuka nje ethokas
1: khona la kwanongoma
5: yeah.
1: Mama ngisuka kuphi walindisa this. Alright ke ukhona omunye ngifuna njani ukhona omunye buphamsi awufuka nini yeke indabona shiya ya kuyakusisa ehe
7: ngiyangamajomele
1: iyakusiza kuphi
7: wawadubhukile
1: Alright, okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanye amazwi. Amen. Ukhona omunye?

ba workshop ngibachazele ukuthi uyabona la into esiyoyilahla ukhona into esiyoyilahla esiyoyithwebula kumuntu ezinto zakhe zingalungi silahla abantu ke ngiyayintule ngibachazele abantu ukuthi sizokwenza nje senze nje senze nje senze nje right-ke kuzothi ngize ngathi laba angingabasho futhi ngithe abantu bayazi laba bebekhona kodwa-ke angiqhubeke insebenzo enkulu esizoba nayo futhi ngomhla ka-1 yile nsebenzo le yalapha efuzele kade iyona-ke ngicetha ulale kusise kahle le kade kuyinsebenzo yanamhlanje leyo kuyobe kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini yayizwa loo nto sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini kunomehluko phakathi kwengcebo nomcebo ingcebo iyabiwa umcebo uyakhiwa futhi lono wakhile umcebo kuya ngokuthi wakhe kanjani angahamba uphele ngoba into ayakhiwe uye uyena oney'mfihlo zokwakha umcebo la anginqamuleleke kule nsebenze nkulu ibaluleke ngale ndlela yile nsebenze engidinga kuyo ishumi u2 rand u5 rand u10 rand u20 rand u50 rand u100 rand u200 rand le mali ngiyayidinga yonke wena-ke othi mina ngiyahamba nami improfethi ngomhlaka-1 uzongenzela kanje angithi uyangisa kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi ufike umhlaka-1 yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhlaka-1 angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyosebenza ngayo before sami so le mali wena kufanele uye e-ofisi uyoyibeka e-ofisi ukuthi uyibeka nini kodwa-ke ngomhlaka-1 siyapha ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwo umhlaka-31 no sorry not mhlaka 30 umhlaka-30 ngoba ngomhlaka-31 ngobengenasikhathi ngomhlaka-1 ngobengenasikhathi mina ngiyibhanqe insebenzo uyabona ngomhlaka-31 ngizobe ngenasikhathi ngizobe ngibhizi ngale nsebenzo mhlaka-1 ngizobe ngibhizi ngale nsebenzo hambisa-ke bhukha nawe ma ubhukha uthi omunye umprofethi ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi nsebenzo ungangena kuzo zonke lezi nsebenzo ngoba azifani ongalungelwa lutho sidala la siyosebenza indaba yemali umuntu osey'kweletini umuntu othi ma ephethe imali iphelele ezandleni umuntu othi wavalwa umuntu othi yena akazi ukuthi imali iyalahleka ma ephethe use-holy pay slip imali uyishiya lapho asebenza khona uyayizwa lonto umuntu othi nje mina angisazi ma ngiphethe imali angisazi imali iyanginqaba lalelanga ngusizi ayinqabi imali imali iwumoya la maphepha owabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile fazi walokho umuntu uma eyothwala akabuye ethole imali kodwa sibona imali isiza kuyo amaphepha la maphepha alokhu eza kuyo ayinani lemali athwala ngayo okusho ukuthi isivumelwane asenza lapho ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokhu eze kuyo kodwa imali iwumoya abantu abakwazi lokho uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo ngithi mina wonke-ke umuntu ngomhlaka-1 onenkinga nje yemali uthi umprofethi uzowenza atho sikhokhelani iy'kweletu kuzo cha angikhokhelani ikweletu ngilungisa le nkinga yinkinga ukufa khona lokho ukuthi uhlale ey'kweletini uyazi ukuthi kuye kwenzeka inkinga lokhu kuthole ukuthi ohola impesheni la ekhaya useyikweletini osebenzayo useyikweletini useyikweletini ngisho ongasebenzi ohola ngisho iqolo useyikweletini ohola ngisho imali kamahlalela u-3 baseyikweletini bonke abantu bala ekhaya akekho nokwazi ukusiza omunye inkinga ukufa lokho hawu akekho nje umuntu la ekhaya yikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga buyiwe kuthiwa ke siyofuna imali le inkinga-ke le engizobe ngiyilungise ngomhlaka-1 umuntu onenkinga nje yemali ayihlali imali ayilungi into yakhe ngethitha imali ayi ngasemsebenzini abakunyuseli imali ma kuthitha imali nje kuwe nje kuyonakala ma kuthiwa imali emsebenzini awurejistwa ngoba kunemali angithi uyabona awupromothwa ngoba uzothola imali inkinga yakho nje.